0: lo namling ge langkhor da kyo sibe le chendi na le na ngana chhe langkhor da kyo tha langkhor nyam su the le ya lo mang cha le na nge tha nyam nyum phi sum chok be gen thu den la din shu che je leng ge cho yi na kho de xin xin la wei ge che tho ne ti gor ki si ja kai na si ji nang yu che za ke si kra le ya langkhor da kyo go le ge la khon tha bi ri nang gu go bi na ngana chhe le chen the thon che be gyu rim na le na le chen ki the ji khwang chang le go ge gu ji chu ge sum nga ni chu chu tha le wo ge gu ji chu ge jin a dun dun gu ni kheng rong gu ji an chuli chen na li na shu neng ge ge shu yi le ti ming ki qiu yin ge tie dong kan zang yu wei shi dong xi wei na le ki ran ki tong ne kai ne che zhi na be tuo ne gu na ne zhi yu le ti tui yi ne nam ling ge ne guan jia na ro
1: pen xiong mi ma guan qiao dong chi li gu pe bian dong jin
2: 谈的你恰列了片别推最音别熊兰婆狼国哈江马不有谁且咱看了我听见年参考马军班狼国铁赞当那肉呢铁赞狼国参考七不有你呢能聚人聚骨肉呢
1: 也有片别国内狼国当那米呢那就从一地体位金狼推行
2: 顶价银行年狼国当那米呢俺是他妈不记错，铁卫落地旁边容易水。
0: lo nam leng ge lang khor da gyo si be le chen di nang nan cho ri smi ma ki shou be chu zu gu tan gam nge tho le char jin tie dong shu yu ta ti nin ki chi zui chu zu dun tan gam nge tho le gar dong ta tang nong xin yi ne sa pu bu nin ki shou be chu zu gu tan gam nge tho ta chi zui chu zu dun tan gam nge tho le ya gar dong shu yu be leng ge chu tho na yu shu lo qian na ang nan cho ting di le chen ki nang tuen wei guo zu yin le
3: 最近俺去狼国东岸里做那新的内容，狼国大将军现在也不满意呢，去让卡罗参点新的内容呢。
4: 最近俺去狼国了，现在也不同那样，狼国的军舰里呢，人呢也什么都呢，去让菜塘点边卡罗是卡拉人。
3: 狼国大将军在哪骗他？
4: 点点网站点边点去公证局，去让去军舰人呢的狼国了大将菜塘呢，狼国的路拉拉军事我就他骗走了。
3: 今年，去人去狼国的农坛乱了春种起蛋呢。可乐是不是起蛋说，狼国东哥的军事铁牵到看你用途。
4: 他的，去人去三星别立成的呢。
3: 针对铁质立成的南西立成，狼国大将是便宜。
4: 便宜，立成南修旧路，各自修。
0: lo nam ling ge ngan na chu le chen ki nang thyong we go zu yin la thang do gen thu den la ne ng er gyun sin thu zu gi khom chen na je ngan zu lang khor ta kyung le chen na le ya phe na ba thu chen na shu yin la lo ki lang kham san shu de le la
5: pho kham san shu de le
0: lo ki la thrin ki le chen na le ngan na zu lang khor ta kyung the gi chi ri na ya gi si je kha ri chi ri na yin la ki la
5: on ta ri di yin la ki lang zu khon do ya ta da ta kyung chi dang ta da Lezen jindan chuzi xio ral, di nang loo gitan da nga nga zu, da chitin.

0: chokdum chewda tuisong je thande nga na zu chu jiya gne dwi di thol ya chajo ji ge de ya chwa shu ben gela de jan lesna ro na chu chu shi di da thangi su ya de risa gela de ya yang gyo kha se ge je ses na ro na chu chu shi di gwa te be se che bi na chu chu shi di lo ga chen o yin se risa gela de ya ne ga ke yor be se chi chwa shu ben gela
1: les ta ti ne dir sha chu chu shi di chikpa chikpa kuwi tata nga nanzu ta maama raa siri chui si di maama si ta ngombo chori ta ka shi su shi tu jangu shi tu maama na maa naa shi di chui si di maama da maama ina nang da mendo lu jangu da tanda ngombo chori tu nyi nyi yaa diksi takta di mendo lu ta pe shaa na jangu ta mota tango di jangu imi shaa nga zo maama lu nu yungu mendo lu di naa lo laya ta tikpa chikni nga nanzu tanda dinti yori chudi ya tanda dishu yori chomre gang lo la ka nyi yori chushi yama chiba
0: lons
1: ka nyi di chikti diri shala nanzu pecha chan na inji minji chute wori
0: nanzu
1: janmen dago kyage shu yun na kunzu su yungyo chu yori tanda di na lo la nanzu tanda pechu daya na di na nanzu tanda chudi gyama kanda nanzu tanda dishuwa maa tanda shuwe shuwa fangdong iye se tsui shingi di gyama kaa tre uri isi maa tibi na yang chuti loo che tanshim na ku nubi shuk che dha che nga na zo tanda chu loo se chumno da yame na di chundu shuwa maa re dige chola tanshi gri anda tanda nga zo nang se na loo suin kyo dige na diri sha lo kartu loo ya diri sha shu dhe chan kyo si ta di na tsui shi dhe mi na di che loo ya ta ko dhiri wala ka na zo tanga kanda shure zay gyu chen yo
0: kawo zhi wala kina
1: di cha rui, kyo maa zhuri cha rui tsui shi che dhe ham do
0: ki lesi
1: tsui shi pe sha na nga maa mda nga pa dhe pe shu go kwenzu kawa kawa cha rui kanzam ji liya tsui shi ta chi maa ra cha ani di cha rui kwayo nubi shuwa chin che kyo maa zhuri kawa cha rui
0: di
1: che dhe ham do ki
0: lesi kina lo to chi chi kina lok gila mutu nyang na zo tengi gila chichi nang gyo chokdum ki chichi nang tundi ki kuzhu lo na la
1: le se tene nga na zo diri sha ta tanda malak di di na lo ne tanda diri sha inji na lo ne tanda na zo yang so chi ri gila
0: le se gila
1: tu su si ta nga zo kya kya nang shu na zheng shi pi dai si li zheng shi len tiao si ni yo ri la kwa kera chi ta yang chak ta chi ta nga zo kwa kera di na inji minji chili tiki ye yu ta le cha su na nye ne che gu du ta di ma chi mi na yang inji kha she li ya wo di yo ri ta chi ta ne mang cha ta kya chi kya chu ze chak ta di sha la
0: ta
1: do kya chi ni shu ze nga zo ta nga di de yo ri ki ki di
0: kera di
1: Di ina nga nazo tiki ee lewe na inji minji si chegu dhul. Di machi ina nga nazo inji na loo lea chi pechaa sa na dati maradana chimbe kabla ya geraa di chewe na ane chi taane inji di che che do na loo lea taa che do shibshi che.
0: Kwa
1: che che, swata swata phazu di che che. O, tunga di che.
0: Loo.
1: O, di che kishe shio che risha la.
0: Lesi lesi, loo kia. Loo kia laa kunga do sora na la.
1: Lesi.
0: tanto parkenchi gele yang na zu cha zhong ling ge ge yang de yang chuan ha xie shu du wen de yang jian le shi na ro na xu yin
1: le shi
0: lo
2: zhi xu leng bu mang na yang
3: dian jia zhi xu zao wa yin
2: na zhe xiong lam tou ko ri niu ce le ge de mi dong wa ta ko ri xin qi zhong lam mi song wa cha ra dong ni ko ri mi dong wa ko ri dong ge sim mi wa jie qi ju ni ke gang xin de qin bu shi
3: tu ge an cu Jim Ju Ju Sui Le Song Zi Xu Ne Zhuo Lam Dian Jia Tang Ye Re Ju Sang Le Di Ne Zhuo Lam Xia Dong Yong Wa Qiu Gu Ge Lin Qie Di Dian Jia Tang Dian Bie Ju Xu Kuo You Ji Tu Meng Tuo Du Gu
4: Nan Ba Ba
5: Oh, Na Ga Ma
4: ta nam si chuo zhu qin za zi xin de zo mo si si cha yong ge
5: le xia le xia
4: na ba ba ngi ji li na le cham cha ji che zhen ye xia bu ji zhe kuai zu ge
5: ta ta ri shuo le ye mo cha nu ji lu
4: mo zhe dang gu ma ri niao zhe cha ro ri 听说没这满别家了，下次看过去多，全面弄穿了人啊，有效。提来，南爸爸给你几句让我带节奏。
5: 姐子，那个阿姆让谢阿丽用钱多啊？
4: 嗯，
5: 米草妹结婚银子大，
4: 是吧？
5: 几句让我拿了，忙是得病的，熊龙的杨子是恰蒙的生病，
4: 是吧？
5: 马赛可以为把做作业牛洗了做什么？
4: 是吧？
5: 那个阿妈，
4: 嗯，
5: 常不写呢，我也没得等你洗了对面的。
4: 要我可在？
5: 大姐呢？阿蒙你解决狼国爹姐着？
4: 着着，解决狼国爹姐着。阿来过阿南爸爸。
5: 呀，那阿妈，
4: 你
5: 先说。
4: 赶紧全部的进菜。
5: 哦
4: 哦。哦，爹，你是？
5: 你是没？
4: 大周，大周，
5: 大周周。
6: 几杯苦油苦羊不汤，苦油了把做千不米为切，场面结果了满长熊的也不远。

0: ཁྱི Timinki Kyuinki Tedong Khan Zhang Yu Wei Shi Dom Xivena Le Kiranki Tongne Nam Yi Ne Che Zhi Ge Nan Bei Tone Guna Ne Zhi Yu Le Tetun Nam Ling Ge Ne Guan Jia Na Ro Le Lo Ge La Ang Na Zu Mu Tu Ne Tan De Kyuin Di Bei Tong Ge Cha Zhou Ji Ge Chuan Le Ya Jia Lin Na Ro Na Xu Yin Le
1: Le Zai La
0: Lo Ge La Tan De Kuran Ge Su Yan Che Bi Ne Da Langkor Daya Nyu Nyu Yins Ani Che Zan Ding Zhe Yun Dui Cheng Bang Zu Langkor Na Lo Liya Ge Di Yor Mar Wei Le Xie Gui Chu Chi Yor Ba La O Di Chu Di Ka Zui Zi Ji Yu Reng Lui Xia Bi Na Ani Xin Ne Ji Jie Gu Yuan Na Si O Ding Zhe Ge Chi Wa Shi Du Ge Ni Ge La
1: Nes
0: Lo
1: Ngana Xie Gui Chu Di Ka Ni Yor Le
0: Ah, Lise
1: Ya Ge Zi Da Gong Ge Zi Si Ya Ge Di Na Ngana Zu Da Gong Ge Pa Ru Xia Bi Na Kya Gua Di Du Re
0: Ah, Lise
1: Da Gong Ge Di Na Ngan Zu Tan Da Di Si Le Ho Ga Ang Zhan Sum Ju Le Ho Ang Zhan Sum Suang Le Ho Ang Zhan Sip Ju Suo Du Si Yor Re
0: Ah, Lise
1: Da Chum Re Da Mang Chia Si Le Ho Ga Ang Zhan Sum Ju Di Re Da Ngan Zu Ya Ge Du Zui Na Tan Da Ya Ge Di Lu Re
0: Oh, Lise
1: Gwan Le Chung Yor Re
0: No, Lise
1: Che Zang Ya Ge Di Lu Che Da Pe Cha Na Gong Ge Na Xia Bi Na Yang Kya Gua Di Du Re
0: Ah, Lise Lo
1: Si tanda yaga de loche gyurung bo khachu sha ne da ku namchi changgo ma cha be shugo ki ki ching ma re ko ya ji kende lo re tu tu li sha jago sa de
0: de yo ma re
1: ji ta du shu de ye gun gi nam du gi kya kwa
0: te
1: ya nyang ge yo re mi shu gyon ki ki ching ma re
0: les les ge
1: ki si ta na zu ji kya kwa te ba da ne ne ya ma ko mo wa che ya ni ma na ngan zu di chi ri di na lo le ya Tsaparakhan lu uri.
0: Ah, lele.
1: Tsadi kyaqwa shudu
0: uri. Shuriya arba.
1: Oh, tsaparakhan lu uri na. Anjitaane chudu nisi na kui kyaqwa de shudu uri.
0: Ah, lele, si lese. Lo, gilang tochi. Ani, tichungi gilang ati chwa shubi na nga nazu da bencha san tanda le chungi papi be timingi ya sa chi changa chiwe zi sanin zi yomra.
1: Lari.
0: Bencha san tanda nga nazu.

징계 난기 부이 깨자더불 균네 지식 쉐바 세포 메트 젠센 동부당 자외 총길 대의 별문 눈부 섬기기 셈바 테르세바 제도 동화 시징 치주 치달 제장 주미 두바르 모이 레베 난도 총길 코날리 첸규미 루프르 띵저 첸부식차 말이 투둡 첸부식이 동네 섬기기 서실 칼순 참미도 땅디 모이 첸바 세월치 Cherisim ngasa ne che simbatang, nima ni ca chui me be lindu du jurjing. Lui le lep kyun ge be gigri ta dung de yu mu. Mi ni mo zhe ting na me bar, che sa jambu ting na du jing. Mi ki tong sar ta dung me do mu kya si xe ne du. Mo zha chikba zu kabar chimba yin nam. Me te tar chen du mi ring we sa ne ngang zip ki kum zha cha yung. Mo zha para kyeb xa, mo zha para kyeb xa. 지 bügen chungwa ti semgi chenpa yongsu sewar gyur. Mö lakbe towar changzamda, tine lakbar chakshu yume dazam chibar ti. Gangbar kar cheyuda. Tati mö chewa ma chebar tisum yuzam chetar tepur gyangbe, gangba ni gyangum tumne lakbe changwar shuandi che. Nga tadun si mindu. Mö tamar geishu chenpyu nguwa ni dinayang misuwenpu jik yu ji xian la shubatang zha. Mö yi chosu yungwe kumzha chakbatang. Lakba kashi shiki mot dekxing. Gabri go dikyu to cha ne gangba dikyu ma chakbatang. Gabri gangba to cha go ma cha xing. Tine rinbi monyongpu chung ne hajang dinan xar. Titu mö dushi ribjib la gyurbatini sasir ma yinbar chenpa torwa shikshi. Ngunne samyule deba shikshanji, ngunne samyule deba shikshanji. Samki chenpa sudu cengung yinbata, kyang garbur lukshu wesir chube mikyang damitub. Kare gebe menpa tsu mö nyechi tane gordi, chonggir nangi ge nyambu shikitwane damma warchi. Chongsu misu, chonggir nang chinrung, chonggir nang nyinchi le deminayang. Gye nyenpo tindze zi rinyi jangdi, chonggir ne lokzam yinlu ngenparchi. Mö mikchir jebe, menbe kö garbo tang, kyang garbo, mecha garbo, kare garbo so tongze tamze garbo yinbata. Meche ne kare pardeji semgi gi dushi lar su. Pyomi menba shiki chonggir nanggi gye nyenpo shiki toane. Lampar mojabara loadi, Mojabara losa gyune jokien simsan jenki moran chongkirgi menkang nang gyewa riji molashi. Menbe shebe damla nyenji, semgi gi yata yunda chebe tasu xine kangbe nang neba mangbu yueba ximbatang. Tadung lale kargyu zudi nekang xenta ne tekar demu dawar yung. Chongkir nang jodueba nesung, semgi gi chongkir nang zuidang chang meba samchu che nyungyang. Takta tante jodan di jawa jikbu chen yu me. Me chomlam rizhi xinla jikin kandrasi jowa tang. Sangdoro kandrasi nye gyu samchui chi nyung yang. Dindrasi kongpa potin jikla ama chenzum ki cekang zhonyo mebe chongkir ki yu su lepdi. Chongkir ki menkang nang dugyu yungkiri sam nyung me. Titu menpa bukhen chungwa tang. Menbe gondram parchinji kongcham xane katshiri loadi. Gamnen ngang semgi la. Me gyun chung chung le po min du. Nge nang gi chukuyang tang tang ri ji xie. Semgi gi basan chi sanbe sangwa di ge ji yun la changme xinba ma se ta dun kong su ling xir gyur. Moja jikba yinbe mi genba tiyang chong du di nge nang gi chukuyang gyun ma cheba ni ngay ne ngoza samgi mi kyab xik rang ri. Diye morang gi suyde ri, morang gi chua sakbe ri. Damling ngur ting ting cheba ni semgi gi nazar lungbu tangwa tang zhanaya. Menpa pyumi di xiebe damdi semgi gi nazar lang lang chane. Parche le tarwe zhona pikema di gende damdu zu. Kesi kasa rangla chargib yogro chigen pyumi tida nyamdu chong yu na. Ta su nyumung gyunle tar sin yu. Semgi ti sharma ni la semgi nonggyu gi xin. Kangdar yang tini ceswa jik yinba ma se. Rangyi tang zhiwa samu dianbe ciswa chikshi. Menkang nang nyingyi dyuring, cemu pyu semgi la susui tuan la samlo tonglo halam me. Nero zu mojabara gebe gor na cua zhiwa ti,
Samgi ki tana rangni chongjir na

yongwe miyu ji yin yang jie bar kyur. Nekang xian da ki nebe kyang cham cham chi kui ki goka ne go nang la gyu di, ruma ngo sa jian tir xip da teng ri che ne, mu lu ding ki cha xie keng rung xing ne, mu me chung yun dian cui wa tang. Mo suen bur ne tuba chung we ngo sar gyu jin cui war chi. Sam gi gi ti tu gi ne cui chi jin chi tar che kyang, dunga tep cha chenpo te kona le chen gi me la, cha chenpo ti ne long mar cup ji gi juk zha le kyang che wa tang. Changsuri kim ki gu dung tu barwe shokba ki zha le kyang che wa tinja me tu nyung dian ne me. Wendi cha chenpo tinja si ki goro xie pa ti, ne ro cu chan na ki du lu gong tup tup che wa ngun se tu bu yin di. Kon cu ge cha zhi dan xian si ki tuwa ne. Mo chang ma za za ki goro si ki xue du ju ji tup che. Wendi sam ki ki ji si ki tong yu mi dian ne chen ki me. Mö ngāki ngōki lē shū mītūpati, nērō tsū mō chākta chū nē chēpār kuwa lāngdi. Nīngjē nīngjē shē rāngki tūngsīm chitki cē mēpā tūmna jichā nyāmbachī. Tūngu tō sīmgī gī jīyāng rīg mēbē, tātē pārdu chāngnā jīyāng chūng mējīng. Ngāki ngōki shū bāti nī chākbē gīngki mīmbār, mö gēchā ngāki ngōki shū bār gyō jīng xiān shī yōpati. Nērō tsū chōngjīr nāngki gē nyāmbu tīndrī gyāgdū, rangki gecha cijik xianayang gyuk chondwa kabur nangwe, mu gecha nyungzam mishu gami chung. Tsamdik libdu, samki dan nyamdu sunbur nebe kaluwa te kor malin ranglin shi. Mitene chongjir nangki kile shiki kaluwa inbata. Legung nang lega tang lacha tezam mebe, ngu chenpu relchir te tu xianki mocha donwar chi. Tari miti lungda shuba rang indi, Masi che na xiangki qi du ga dong zong ne pyu xin mo zha kang orwa zhu gen yin bada. Pyu xin gyang xin ji lupur da chong zur nian nian xik tuk bar zhong du xia xin. Da chong zur lip ji chong kien nang zhu gen ka xie xik mo zhe nang zhuk ruo serwa tong we. Cheng rin chen bu xik rik gi ri sam ne duen xiu pa dar mi ka xie zhu bar xin. Sam yu le de bar cha gu tin zha chung wa ma se ta dung me jik xi war xin. Dab ya ne, korang ki dong la ma chenpu suyba le tatung suyambur deyu. Samgi ki nero cu, ne cu ki chungru chungdan xinji, hale hangsan yu zam chibar te. Ko suyambur neba ti ni, pyumi chonggen ti jinju rimju chidu jukchi ri. Namke lama gyunjuwa ni changsha sonzang, ko mezi di la gibu yungi ma ri. Samgi ni, menkang ki ne chi dengdu ne gyur ma kumbar. Nying kaka ngoga la mi mangbu tindre duen du nye ne de na lyu yong xin du ma gi bar kyur jing. Mik da sa yang mi nang char. Nying xie du mar mu ne chi sur du zog pur de bada. Ta na zog pur du du gyang me che sur jik yar seng ne te gar ja gi ne chi deng du de. Mu rang gi kyo gi men kang gi me che zog pa sui to sim che chi la. Lagba ni bu jok sa ma ni bar bang ten gi deng du par me chi xing. Nye la zhu khen ki pom shik dar zen na qinpo qi. Tamar, xiamu bokdu qunbe nyendo ba nye ki zhi zhe qe qi, ti nye ki mo la qin na zhi ji xie. Mu duak zhi ti yang dong ne gyo na dun khen ka lu we ne khan nang tu gye tu. Nyendo be dam ju zhi ma nye la sen mo rang zen na qe sa ti ne qe xing, ne ro cor qe tam ci jik shu gyu yang qi. Kong tu lhen ge ne sen xi na wa ti ni, Pyo ki shun ki zom khen ma nima pendwa la ki gyayi ki toa ne zambata. Zomba bu bi jun kang ne bi jun nang we zom chung ring che. Rumu bu xie ba pyo no ne pyo gae du pop jur tang. Zom ji yang duen che shu ba ti liu ju gu ba ti shi. Senge lingye, ting di pyo gae lung ting ki li zhen pyo sim ba yin. Li zhen zhe ju tang jik chon nang khen ni chen chung la tang. Shib shi chen gui ba ni miya la shi. Lingye shu den jia gu.

long na chue tan da se na ya di na xue chi do la tang kang ga chu la ki da nan be lu xie yin na a mi chi jin tan se ya de ri na chue mi mi chi ji yin na a jin ba ka song zam ji yue ba di na hen ge ge qin se a da yin ji xia ji la na chue yin na chua di a chi suo di chua zam ta ta nin xin yin na chi suo le ya ji a qin ji yue be chua ji ta nin xin yin na chi suo de ya tu nin tan ta nin xin jin dan yue be chua ji ka song zam ji yue ji le chi suo di chua tan chi suo di pe ba zam di yin na na chue yin na mi ma yin be da a ji a tun zhu sang mei yin mei le nan tu ya ge din zhe ge chao wa qi zhe ba le 다 Kirang

lo chemin ya jazz chin nam ba kong yin na nge yin na ka chu kong ba ya mi me ki nam chu tan xin yu be nge le ro leng ge chang ma ya lu xie di pu ji leng ge chang ma a kang san yong we zhi min dun xu ju ta ta nan xin na nam chu dan du zhen ba yin na yi sam na ro na si xu wen yin si chin nan xia chemin ya mei gui si chin nam ba kong yin na ge la ki ran ge song ba ta ran zhi xia nga yang cham di le yin na nge pe yu ta ta nan xin pe yu le ya yu be am la ko ha chang ki chen bu du si chin nan xia le lo chen ming le ya mei gui zhi wei le mu chun si chin nam ba kong yin na a nga yin na a nge pe yu le ya gyun zhong gu xi da de nyu me yin le nge pe yu ha chang ki chen bu du la a lo ye zi zi le du zhen ba chen shi chen zhu du si chin nan xia ta ran zhi le nga na zui na a mi cha ke na chang chen mi ge na yu chen xi na xi na lo ya le du zhen ba nga na zui long bu di na chen le chen zhu ya di na ji a chu ni xi ne zhi mo tu ji nga na zui ling ge le yin na kang gu zhen no la ge da na be lu xie pe yu xie bu di xie nan du

lo chimin la ya yau gus chi nan ba kong ge na gila kam sa nge la ya lu xie di ki nan nan ba pu che gu le ka su shu gu yin ti ne ge zi ren long xian la ya yue be wo ngu zu la tan do chi la kong na ni la ya pu gi yin la kwa du yin na pam bun chi na di di tan dan yong da nin da ri chi zhou bu yong be men jun shu yin

Lo chimila ya yunjus chinamba kungi nangila kamsa shamla ya chidi shube lu sedi chigu shuje nge phayula ya shuyube phampun chila ya phugi ye lakwa du yin nge phayu sya ji shen yula ya shole nanga ma pi rang phi thu be shun gi lingge changma ya phu je yina ngana chu yina cho sop su gi kimchang tan tanin sin yina ge chin chi we phama sya ji zhuo ya gi mi yu di yina rang ki pu tun zhu ya tan pa me zhuo zhu ya gi chi du yin be chang me yina shuk gyup shu du tan tanin sin yina tu chu chula ma dan ba lob chung ya gu che ba tan ya me na le ga ya hu zun na ro na si shu yin si chi na sha lo ki rang ge yin ne le ngana chu le chen ki chu tun ki zhu tan dun che chu nan ki len che tan tanin sin ki rang ki nyong wa tan zhuo so nyam chu na ba ta cha na shu yin.

0: 明了呀，乡巴这边帐篷电视机南巴，空格人数呢，小特加南收音，多管闲事是机南巴，空格人呢，列车出街，啊，参与公司人呢，阿太念导演呢，出来，罗州学生南天去，兰科去，卡罗尔天去，苍马呀，路线的这个学姐表姐，点下了呀，一时拿着南收音是机南下，学友的男孩是机南巴，空格人呢，阿杰是熊乡去，那邓振英，你两个亲人了呀，阿那出来前的两个月，给他给送吧。하장키지아지소네이나아길라야키나나바이나토체나슈디탄고레카소쇼인스티난시아우레감사
1: 감사길라
0: 너체는가쇼나라
1: 니모드시리길라
0: 니모드시라세바케네이나
1: 시그드니
0: 레세로마나츠치치슈베루시아주치시세아티소피난지유나
1: 방도또유슈베판벤지렌게감블로비기
0: 레세로
1: ini kila tuji kata nae be cheban nje kangalol bo ya yin
0: ne sen lo
1: no sikila ini tuji kata tuji na ula len je chale le be ro na shu shin
0: le se
1: no sikila
0: no lo ta ga yin nan be la
1: in ta ga yin
0: ne sen lo shu ol
1: no sikila
0: len kam sa
2: ale ke ke do la nya tro te le
0: no
2: be chung da yin do
0: le se chung da la nyung go te le
2: Hello, la nyingu dalele.
0: Chami, chami, Lucy, na mingla aju tishi siya di sopi na tsiyu na?
2: Tala pinga tsokpe tan nambe aju tishi siya sunshe nyambu di teri resa mimangi tsorni na shimbe kentia dun la tan sheba dito na shimbe kenta wa tishi la ne to nambe nyingu ponyongi uti ta le tsiyun. Taka nang shingi penchu mimang kunjo nyendi li gung ki chale na nyingu uti ta le tsiyun la sunshe di piyuche chananzo ane resa mimangi chargwe nashata ani samji thamje ani tilango na litu yu minji shugida ma se samji thamje la yukse gen chungde sangho thawe minji shugin le
0: le sen lo
2: le se le se anta ringa re thamji di loga shugwe sentra togo di da lasa shugwe sentra togo di thamji durdi ji shugin kuran ta chandru yur ngu ji shugwe chungma sungme tanda kongli loba shuwe nye chogo sangho sangshu nang sangshu chogo wangji ge to nambe sunam peshi la tang sunam dawa la dawa chirin la dawa la daga ming shingi ane sendro saba cho jesan la tang ujian la daga ming shingi peshi jenze la tang tukdin wese la ne tsebe loga sendro yong da de la se ni mo tin ju ge to na be ti ji la wa mo la jie san ti ji la gong gu la zui xi no bu la bu san la ne se be de la se san ro yong la sun ge ji pi ji chen nan to lo di na ken ji de ne ran ra su su ge ta su su su bu san re ge ni yu ji de ne chang mo la ngin ju le min ji xu yin le
0: le sen lo
2: ane kena de ta to chen jie ka men ta ge na ge to ta cha na shi ju na ra tri sen bi chen jie ge sen ro ta ti sen ta sen shu ge sen ro yong da ngan ju so ni na ne kena to jiang wa kena ge le tri ani pu yu da de wo yi wei sun xie mang da ji de ri na sha ta cha na shi ju da ngare le ti ni la ne ta na be pu yu ti ne le sen ne tu mi ji bi ge la
0: le sen no lo le sen

카피게 코랑 고마키 포티키 에네 따종다 디게 심다지하게 된지게 자주 망보배 매바장 아니 디단디 코랑키 워메키 워마키 포티라 아니 아 슌징키 원자티 제샤 다디 빈자르 봐 디 빈자 빈자 파초다 아니 계제시에 되고 봐 다 샹년원 시에비나 코랑 담보 코랑님 봐 된지 유에바 이네 군주기 아니 아 코랑주기 다 원게트 조마토 바튼 되지 인사리 수바티 카제도 쓰나 다 빈자제 멤버 봐 다 띵안주 어 데모 초도 통유지레 학바 아 볼라 된지 아니 밤무 야 밤무 어떻게 다운지 아니 쇼 밤무다 다 티게 볼라 군이 팔아지 저와 요르세야 되야나 가보 총브르센다 칸다 칸데 이로 다 안주 티게 다 벤찬다 된링 벤찬 쇼베티나 어디샤 다 보주사레 보 가바스 봐 po kaba ta mi gonglo thongpa songza ane po ki namu tinzu ki ane po tila ane ajala ji ge dangbris pambu isi ta namju chowa nanglo yo jenye isi ji ge dangbris di ge dangdi ane ajala di ki lo tomna lo jubtansi ji ane yo jabji shigo ane po ti meb chi du ta ngone ki zo ta po kaba la bu purju yori dene ki namju ki zo ta lega chi nye yo jang nye zang chowe nang du ane koran nyam du dine di tanda di pangmo teri duwa di yindu ane shugo mi ane pangmo la keke matriwa che du di yindu ane pangmo di ke chanmla shudu jabje ane tende nye ke yo jabi yin sirwa ane nga la shunzi chi ak wang jia yu si du ane chungkan ke jabje che ba du ta shenda chi kardu sun na ya po ka ba da pangmo koran changsi basra chi len che che ane shugo tanda po ka ba ki purchu tunzo ki ta kye lingwa maari, ta maya kye maari yamchi nga zu titi paamu ku paamu chi chi ene morang te kye tangwi me shu ene kunyi sasang chi sila me koko tangwa di saa ene chem shu tu jiru yang chungkang ki paamu ti ki ta lo mangpo nang lo la ene tanda po ka ba la ene pe neyo jeba yapo chi patel teni juno ene te sha ta ti jitang ki ta ti nyo da chabu shu or ta tende mangpo chu shi tende mangpo shu tuyendi go ori jana la tende chu shi mangpo tuyengu do ti nipa chi ta sunpa ti kar jato suna ta po kap ta kapa ti meb chidu rwa kapa ti kapa meb chidu ko juna wa mangpo shu sha yo res ta kapa ti ngema korang chi jiten ti ka dedu korang oni siwe na ta korang neyo jang nye na ja namju choa na ta jong chi nye na ja ta korang ki chongpa ji sa de chongpa ti ki pe korang ni pinja ma resa keke ma resa ta ti ki pe namju ta su su ki pa ma nang ta che je ene pe ya po chigo resa korang ki ti mi yu ti mi shun chi chia wang chia ma ta ane di yin du, ane da bian nam ju ganga tanda di chongpa di gilega chongpa ki da koran lo di chungu jirwa bian ane neyo jeb simta ji cheb res ane shugo kabe ki yang koran tangpo koran nyingba ki deyo sarwa kunzu ki ane shudu jawin je tanda kabe ki da tanda chongpa di le jeb ki juno tunzu kunzu da shunzi chea wangja yu chongpa di la wangja me si chungu shudu jeb res ta chungkang ki kanteng onzi che yor sana ane namju sowe nandu tanda chongpa tiki ane korang ki tanda po kaba la ane ji jiangbi ki zisim nandra ane korang ki ji chebi ki chajui nandra di kabi ki korang ki ta teka ki putu dan teka ki tenzu li ya yu zang ane duno jeba ti korang ki ngunzi cheche korang tanda chongpa ti chunzi cheche wangcha yu si che tenki cheche di xeba ji, da kun di bingja jawa kanji men ju ten ri ri. Da nga ba di kar ri do san na, da di ri mangpo ri, ben chana, chin chan chin na lo le punyi yu sar ba. Punyi yu du, ane, da di tanda bo ka ba, di da, ane, punyi ba, ki punyi ba dan yam chua ji go res. Da be korang da di punyi ba da punyi be ki aji yo ba, da korang namas gar ba. Nama di ki be da lo, nishu laza jing na lan koran la pe ta yo jia ya dan, yo bo ju ya dan, ane xiam tu xiu ya dan, nang ti pe ta ya ganga ti chigo res tanda ti ki nama ti ki. Tene nama ti, ta morang ki jo ti mebi chebja. Ta shugu tanda po kaba mebi chidu, ane po kabi ki pu kienpa ti ki ta juno ganga koran ki shunzi ching is, nama la shunzi chia wangja me is lapsha. Ta yana chungkang ki shugu ta ju chidu, ane lo mang ring la, ta ti po kaba la yo junye tene ene nama tere shas ta koram tangpo koram nyingba chum ki tenpe ta koram tangpo koram nyingba ki shunzi ki chenye ki me yu da yu re tene ta ngone ki tanda ta chi po kaba ki jikten ti ka tebi ki koram nangtu yo junye ti ene tanda

0: ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 마셔 팔 중을 제쳐가 타 다리시 시제견송의 렌초위 로체레게웨 녜즈베 키왕 키웨릭베고네 게린차지 니급랑달 띵빔낭토 중을 제외 로체레게웨 녜즈베 미겔키 톱단토네 계속견주기의 무투 제척베 띵빔 카세스위 미주 챔바타 트메 중지 미주 챔베야 녜즈벌 계속견주기 무 제척부터 미겔키 제괴베 계속견주기 무 미주 챔베 첫띠 첫째 제초 대단첩지 지조견주 중일대 전기야 중일키 집에 십중알외 리수당와타 처진 티제 터블람 샤동체네 중유제주 날간친게 미널 티듀 카세체디 견주러쇼너 중유제외 십슈티외 덥디 콘돈치구
1: 오나 로제레게외 예제베 키왕 강달러 뇌즈포치 미슈통공타 지조견송 신진대전라 슈도 야초캄 미슈통공타지조견송대전키 로제레게외 예제베 슈도 치달
0: 탁주치고 미주 챔피언 팀게 체주러 녜주 켄게 제팀기 제유 댐피 시송 겐지 다디 동그
1: 샴라무트 루트윈고 송태차나 망트윈 겐지 쿨귀 민테 럽저난다 레츠타 레츠체 유게미 슈주 겐지 쿨웨 먼저 차게 가지제
0: 레츠체 유게 차와 팀게 임보 신밤 야나 신괴의 이양 응알신 레츠기 체주 배외지기
1: 루트윈고 송태차나
0: 망튼견디쿠르산。国宋期，崔氏列改为王期，派出了革命军女子党委日记呢。망튼期견디文章苦过。米利先期망튼期王宋为切土，整理了女子炮内偏不同根期，可是这个上。开的在女青年期망튼견디쿠르切偏不同根期，可是文章这巧。 캐디 캐왕러 늦지 칭게 메바타 캐왕러 제뉴 칭게 최저토 송왕 망튜 겐지 쿤뉴 메바마세 뇌즈 펑겐키 커섭 리슈 슈베 리글러 펜바 톰겐키 커섭 은참 쭈글
1: 장면소 미시엔라 자자 럭듭 지급 럭람 체유라 뇌균 퍼치 겐지 쿨글삼
0: 망튜 겐지 쿨국유
1: 팀가라 망튜 캐왕 송종 체규 리듄 쇼에 독실키 거주 투유 그제인남
0: 这阵子速度电笔切不皮罗松日松中团员人数你期望了那次泡边一年送罗你修日密色期那次雨日听刚期王金云给你日团时送团员人头东秋日团员接着普伦日期都写期科学团员可对年最古日团员他们老大团员听边一年最古日
2: 자기니 간치 초에 난기 차시시기
3: 자기야 된자 주는
4: 진주때 띠용토
5: 자기야 된자 주는 초구리심 비상용토
6: 자기야 된자 주는 물어 카플템시
7: 자기야 된자 주는 내배 최소 숨
8: 자기야 라 된자 주는 미기기 상와치라 캬기맨디
9: 자기야 된자 주는 편제 자와 예린토
2: 간치 창매 자기야 된자기 초알 냠드르고 中华民族基金会给盲听者听给团结七党集团书记别囊，听歌给宣传情感配备，听歌明白宣传情感企业，宣传参与了作为他大众级别团员中人不员工了，宣传企业国学文创top级卡些电影，团结听歌宣传企业top单元跟随，任意了宣传企业网站略特别，宣传企业都写了。
0: yungdo dangne, shusha gopsha tan chowe dagyong chebe chaju nyi, sungji thamsab chede, changsha changdin ke suysang tuyni chebar, chidun kangnik che yubshi.
4: Chaydelenga chumchubal hamoyi, tering chumbu shiti na jatshuya di shunji ki go ki ene chumlu ki tenbeb tenje da chushika shi shuayi. Ta di ngwa la ting maang shunyu yu karesa na ji tesha ki mi changma la ji kalangkang cham ki ene ju no yu berwa ta jirta maang chi la su da jia changma sengme ta bencha na nyungshu li kangba yu ba ya na moja yu ba ya na ngui disa yu ba. Ta tenje yindu ene ji susu ki ju no tunzu susu debi ki korem naang tu ji pa takta takshu che je ene suyoshana yabu yu sa re isu. Tinge mabu shunyong yu rwa, ta tinge shunyong yu nganzu ta pebang oni shebi na mi ma shi kooni e shibi ki geja shiki ten namdo ri si shiti go rwa, ta yinne namdo ti shugo ene chimka le du ngone nyota chabo chi nalo la shunji ki ene korem siya ti nyi yo rwa, shunji korem tangpo ti kare sana sazang, pama, ene putu ta korem nyi ba ti kare siya go rwa sana ene mūsēng pāma bēnzui pā ki mūsēng rūpā tētā āni pā chū ki pōmō tā mā chū ki pōmō sō rūpā tī kārī shī gōr sā nā tā kōrēm tāngbō tī mē nā kōrēm nīpā tī ki āni shūnzī ki wāngchā tī kōrēm nīpā tā lī yūs shē tī gōr rūpā tā tī pā pūbī ki yāng āndu chōwē nāndu tā kōrēm tāngbō nīpā pā pūbī ki yāng ngōnē ki shūnzī chī yū ki mē tē rūpā tā jūnō ki tāk pō tī kōrāng jīk tēn tī ka dēshā bī ki kōrēm nāndu yāng Korem thangpo korem nipa pa pyupi ki bencha na pinja sopta da yana jawa kaang chi menju ki mishinda da tenri ki korang la chi ini namju ki chowe naang lo da rorang chi ba jabjo chi ba ini yo gyab shimta chi ba tenri yubi ina da korang di tanda shugo ini zamling di ka te chadyo ini korang ki shabi ki juno tila chi shunji diksa mishin tenzo la da korang chu ki chajib da chanbi ki ini shunji chi ya wangja tenri yu si di chumlong tenpe yuwa re, che zang, tati ko teha che tungi tini ma pe kasi xa je, rwa chupe kasi la xa je, ene xe yin, ta tangpo ti kari to san zir xa, ta nganzu chupe ti nanglo la tanda kaba jo, rwa kaba ti ene korang meb chitu tere sa, ta korang meb chitu ene korang ta sanda meb che sabchi, korang pama le meb che sabchi, ene korang ti ngon la, ene korang ti yo ma re sa, puju yo ma re sa, susu puju yo ma re sa, ene su tenju puju keke yo ma re sa, ta ene koran tishtu koran ajashtu pachin maji ka ajashtu ti pachin maji ajati ene shugo dwa meb chepta ta ti ajati meb chitu ta ajati la yang suyo denjo ki suchu pomo jore sa ta suchu pomo jore ba ene ta ti tanda koran pachin maji ki ajati ki suchu pomo tarita ta tinde jo yore sa ta pa pubi ki ta koran tanda kapati kapati koran ta aku ki pomo aku ki pomo tinde ta kora aku sna kora aku yorba aku la pomo ju sarba ta ti paji ma ji marba aku pomo ti kora ka achar ba ta ti ti ke puji yorsa puti ta tini tanda kora da aku ki pomo ti kora achar ba ti ni ki nam ju ji ta kora che che da ji den ti gang de bi ki kora ti nam tu nam ju ji Da jiong chiya, da roba chiya, da lakba tu, ini shugo shimda chiya gangla an kunzu roba bai chiyo re sikdo. Tanda da kaba di korang juno ozu yusari, korang meb chi tu, ini korang te yorisa, tanda kangba ji yorisa, kangba di chi shibja la za ki kangba ji chi. Ani di kangba di ming kari chi yorisa, na korang da, tanda korang ki aku ki pomo ji yorba, aku pomo ki puji yorba, di ki ming wo lisha yorisa. Ani maci pa tanda aku ki pomo ki lakbi nanglo la tanda gabi ki juno tindri ta ji chuchu sopta tanya na novuri tindri yori si shedwa. Di yindu ani ta tanda shugo ta meb che chab shugo ani chungkwa na shudu janyi ta suri sana korang pajing maci ki tanda ajia ki suchu pomo jiba di ki chungla shudu janyi kar sana nga ani tanda ko pajing maci ki ajia ki suchu yis. Ani korang tanda gabi ki juno di ani nye ki ani shunji chiya ku wangja mishu shenda li yoma risi chenlu shudu jebsha. Da ti yindu ani tanda korang aku ki pomo jorba teta aku pomo ki puti nyi ki chungkang la kari shudu sana. Ani nganzu ki ta namju lo juchang ki nangto la ta tanda gaba la 남주 초회강 따종치하다 맹강 대두기 내어져야다 다가는 신학발도 고랑 맵치도 탄주글에 갔대 만주 제비인스 딜라 때니 아니까 당 안주 태가 파지 마치기

0: 다미 티마르바 묵생 마레스 다 이내 안주기 다 자주 빼버 텔라 때네 원참기 이내 단다 순지 지하기 왕자지 고유스 청과 수도집도 청광기 이내 동원이 줄을 쓰기 다 티 나로라 단다 가비샤샨 조기 주노 나로라 이내 가비기 아쿠이키 범모다 아쿠이 범모기 부 다 군주기 다 단다 가발라 가바 인직된가 대비기 두주티 나로라 코랑주 시합주다 이내 내요자바 텔라 때지 이내 원참기 순진케 왕자 제샤 다 디지리 님바 다 가르시아 요스나 다 벤체나 빈자 수다 로다 단다 팀 코런 담보다 코런 니바 멤버 바 지당기 빈자 수다 된제 기야 순지기 다 보텔 에너지 다종치아다 로바 제비나 코나 졸리다 지 주고 순지 왕자 요스 당이 배치하다 로바 다단 배티나로 단다 순지 기다 다 주노기 다 보티 까바치 안 까바 Korang la woma kapa yores, ani kapi puti, ta kapi ki puti, ani shugo ta mi kapi ki puti ki chim, ta kapa ti mebi che chabu shugo, ani chamlo shudu jebje, ani shudu jebje, ta kapa korang la ti yusari ba, tanda korang tangpo na korang nyimbe ki, ta tende yusari, ta chi shunzi chinye tende yores, ta yine korang shudu jebje karishie brisa na, yue da kona penchen da sasang yinan zha putu yinan zha kari yinan da jingjirwa yine nam ju ki choyen nang tu da maang chi shu ki yine da zhong chi ya da yine korang chi shimta chi ya nge che bin yis tila teni yine kapi ki tanda juno ti yine tanda kapi woma kapi ki puti korang ki yine shun chi chi ya wang jia yu se chenglo shu tu jeb cha da chungkang ki yang zhi ju chi bu korang nam tu ngone ta yin bu cha kāpī kī tāndā kōrēm tāngbōy nā rā kōrēm nīpāy nā rā kōrāng tsō kī tā jī namjū chōwī nāng tū kāpī kī kōrāng kōmā kī pūtī kī anī tā jōng tā tī kī shīm tā jīyā kī tīng jī kī chā jū māng būpē mē bā tsāng anī tī tāndī kōrāng kī wāmā kī pūtī lā anī shūn jīng kī wāng chā tī chē shā tā tī pīnjā rā bā tī pīnjā Pinja Patsu, that and the Kitchen Shade Gorba, that Shanyang on the Shabby and the Koran Tambu Koran Nimba, Tindy Yuba, Yene Kunzuki, any Koran Zuki, that won't get to Matuba Tindiji inside it. Subati Kajitosana. That Pinja Jay member, that thing on to demo Choto Tonu in the Lapa, Bola Tindy, any Bamu, ya Bamu to get down Jay, and a show Bamu that. Tati ke pola kunyi pala ji jawa yore saya da yana gabo chombo de sen ta kanda kanda yinro ta nganzu ti ke ta bencha na tenling bencha na chobe ti na ndre siya ta bo ju sa re bo gaba rwa bo gaba ta mi gonglo tongpa song za ane bo ke namu ten zu ke ane bo ti la ane aja la ji ke tangbo res pambu yin se ta namju chowa na lo yo jang yin yin se ji ke tangbo res ti ke tangbo di ane aja la ti ke lo tomna lo chup chang se ji ane yo jab je Shigo ane po te mebu chi tu, ta ngone ke zo, ta po kaba la pu puju yori tene ke namju ke zo, ta lega chi nye yo jang nye ta, zowe nang tu ane korang nyam tu tene ti, tanda ti pamo te rituwa. Ti yin tu ane shigo mi ane pamo la keke matriwa che tu, ti yin tu ane pamo ti ke chang la shudu jab je, ane tende nge ke yo jab yin sirwa. Ani nga lu shunzi chi ya wang jia yu si tu, ane chungkang ki jab jo che ba tu. Ta shen ta chi kar tu su na ya po ka ba da bambu koran chang si pa si ra chi lian chi chi, ane shugo tan da po ka ba ki pul chu tun zu ki ta ke ling wo ma ri, ta maya ke ma ri chi nga zu ti tu bambu ko bambu chi chi, ane mo rang di ke dang wi me shu, ane kunyi sa sang chi si la mi go go dang bu di si ya, ane chen shu tu jia di ya chungkang ki bambu ti ki ta lo mambu nang lo la, ane tan da po ka ba la Ani pe neyo jeba yapo chebu tel teni juno nzhi jesha. Ta ti jitang ki ta ti nyota chabu shio, ta tende mangbo chushi tende mangbo shio tuyendi gore. Jana la tende chushi mangbo tuyengu do. Ti nipa chi. Ta sumba ti karja do suna, ta po kapa ti mebu chidu rwa, kapa mebu chidu ko juno mangbo shio shayo res. Ta kapa ti ngema korang chi jiten ti ka dedu, Korang on the Sea Vena, that Korang Neo Jang Yen, that Namju Chuan, that Jong Chin Yen, and that Korang Chongba Jusa, the Chongba Diki Bear, Korang Yipinja Marisa, KK Marisa, that Diki Bear, Namju, that Susuki Paman, and that Chiji, and a bear, Yabochi Wars, that Korang Timu, the Mission Chia Mata. And the Dean do, and that Bear Namju 강가 단다지 총바티기래가 총바기 다 코란 로티 충우주르바베 아니 네요 심다지 체브레스 아 슈고 까베기양 코란 탐보 코레니바기 데유사르바 콘주기 아니 슈도 자연제 단다 까베기 다 단다 총바티래 제비게 주노든지 군주 대신지체 왕자유 정바들 왕자 메시지 좀 주도 잡으리스 다 중간기 간택원지 지어서나 아니 남주 소위 나도 단다 정바티키 아니 코랑키 단다 보까발라 아니 지 장비게 지심는자 아니 코랑키 지 제비게 차주는자 디 디까비게 코랑키 다 테카게 부주다 테카게 된줄이 야유자 아니 주노 제바티 Koran ki ngunzi che che, Koran tanda chongpa te chunzi che, wang cha yue si che tenki che xa. Di che pa che, ta kun te pinja jawa kanji me jo tenri re. Ta nga pa te kari do san na, ta di re mangpo re, pen che na, chin chan chin na lo le punyi yu sar ba. Punyi yu du, ane, ta di tanda bo ka ba, di ta, ane, punyi ba, ki punyi ba tanyam chua je go res. Ta, pe koran da di punyin ba da punyin pe ke aji yor ba, da koran namas gar ba. Nama di ke pe da lo nishul haza jing na lan koran la pe da yo gya ya dan, yo bo ju ya dan, ane shem tu shu ya dan, nahan di pe da ya ganga di chigo ori standa di ke nama di ke. Dene nama di da moran ki jo di mebi cheb da, da shugu tanda bo ka ba mebi chidu, ane bo ka be ke pu gen ba di ke da Juno ganga Koran ki shunzi ching yis, nama la shunzi qia wangjia me yis labshia. Da yina chungkang ki shugu takju qidu, ane lo maang ring la, da di po gaba la yu yung nye tine, ane nama te rishas. Da Koran tangpo Koran nyingba, chung ki tenpe da Koran tangpo Koran nyingba ki shunzi ki chinye ki me yu da yu re tene, da ngone ki tanda da ji po gaba ki jikten di ka tebi ki Koran nangtu yu yung nye ti, ane tanda nama di yindu, ane morang la kalang kang zamki, ta maang zizi, ane shunji maang zizi ya ki tajuk tenze zi che sha. Che zang, ta tenze dordu xe ya di kari xe gu yu sen da, ane shunji qi ya di nalo la korem tangpo da korem nipa pa pyo bier wa, ane zi juno ke takpo, ta shunji qi yu ke takpo ta la, zi ane korem jik ten di debi ki korem naang to la Tsuwe nangdu da zhiong che ba, na du ne yu de ba, shugu meb chudu shimta che ba, dintre yubi na, yani teri xa da ji shunzi chea ki, yani wang cha yandri du. Da yana chungkwaan ki tando kari ko jikda gu du sana, da namju chungkwaan ku nangzu ki da mi chungta che yandri di, da di zhiwa di pa pui bi yang, yandri rizya ben cha wi na, yani puju yu na, da korin tangpo yana, da korin nipa tanzu, da mi kongzu chen ki, Tenpen nangdala shunzi qia wangjia yor ba. Ani yinay kongzhu ki ta di wongge shita dhru me zang, ani wongge pa jo dhunye maang qia tila, ani ji dhru ba ta ki, ani shunzi qia ki juno zhe xa gore. Ta yinay yang kaxen zhe rwa, ji ani koran tangpo na rwa, koran nipa na rwa, kongzhu wongge ma dhru ba ma rwa, kongzhu dhru tuwa ma rwa, koran zhu susun ben chan wangbo junje yinba, susun na za yu ba. Ta tenze yinba yinay yang Kunzu ungen zhu mudu jie zheng mes tenze xia yo ma res. Di ba pui bi ki da tanda shunzi qi yu ki juno ka zi du lu de zhe rwa. Ani di la bak bi ki da tanda ungen me bi ki ungen zhu mien ki me tenzu ki da ka zi si zhu yu me. Ani juno ka zi du tenzu lu de zhe zhe. Ani da shunzi qia ki juno di chem tan tun ba lu da tun bi ki. Ani ji ma gupsa jia ya di ani chem ki ta kandra lup tunyin tenbi ki eti lega zi reis enti konan su chungkha namba zu enti sungxia gati chi.
1: Kongdo timzi balhamla ginangwe kyebi 20 le. Ngan su timgui minbe shunzin chingin ki shunzin chayu le chowe te le da yung zhung mawa chebe ri le shu xia wensam gochokba sebu do tu. Timgui minbe shunzin chingin ki shunzin tupdup zuenlin chagwe na Nye bar to zhe yu bang da cui du ta son jua che yu to na nang gu du. Bien na, beng mi beng zi ta zhu zhun ki beng zin. Cho war da yong che be zha bar ta nye lam sua nyan jua ya bu che di. Reng yi ki xun zin che yu le cho e te yi da yong ken zhe che yu mi ki cha ju ti da ra zhu che tu bu nang gu du. Don na, xu xia xun zin che ba ni. Zhe dim ki dian bip ta tun gui la kim yu ki zi dong ta gun ju tang ya. 听过个多，俺是 창매 슈샤기 내된 탁주 체배급 편준 삼시 다 쇠고 망잠낭에 주시 단계와 용

0: lo namling ge langkhor da gyo sibe le chendi na le na ngana chhe langkhor da gyo tha langkhor nyam su the le ya lo mang cha le na nge tha nyam nyong phi sum chok be gen thu den la din shu che je leng ge cho yi na kho de sing sin la wei ge che tho ne ti gor ki si ja kai na si ji nang gu yu che jang ke si khrang le ya langkhor da gyo go le ge la khon tha bi ri nang gu go bi na ngan chhe le chen the don che be gyu ri na le na le chen ki the ji khwang chang le go ge gu ji chu ge sung a ni chu chu tha le wo ye gu ji chu ge jin a dun dun gu ni kheng rong gu ji wan chuli chen na li na shu neng ge ge shu yin le ti ming ki qiu yin ge tie dong kan zang yu wei shi dong xi wei na le ki ran ki tong ne kai ne qiu zhi yin nan bei tuo ne gu na ne zhi yu le ti tun yin ne nam ling ge ne gong jia na ro
1: pen xiong mi ma gun jia long jin li gu pe jie long jin ki jie le
2: 谈的你恰烈了撇撇推最音乐熊狼婆狼婆哈将毛不约谁切咱看路往天见面藏宝马军板狼婆铁藏当那肉拿其实狼婆藏个七步约不一呢俺就人会骨肉拿也有天边国内狼婆当那么一呢俺就是中医的铁位金狼特性点赞金狼脸狼婆当那么一呢俺是他妈喷气错铁位落地盘必容易谁
0: Namling Langkhor da gyo sibe le chen di nang nang chu resmi ma ki so be chu zu gu tan gam nge to le char jin tie dong shu yu ta ti nin ki chi zui chu zui dun tan gam nge to le gar dong ta tang nang xin

chong nam chong na chuen na mon zhe ki lu xie di nian bei ge guo zhe du ti ling ki ji se mei mang ki nian pu nian li zhen di guo zu su le ti ling ki li zhen di na di le gong ji bu ge tie dong kan ne ge zhe ne tie ga zu jiong xiu xin bie gan yin le ti ling na chue pai ji xi ba zhi dun nan kian yin ne ge jun nan xin dao zhi xi la zhi na chue xin chao ling ge tan cha zhou ling ge ne ge jun nan xin nian pu nian li zhen ki tie zhi ki ka ban cha le wa ge gu ji chu ge ji nga jun du gu tan chu ge song nga ni chu chu chu ge ni gu le gua nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ju ji le chen na li ya tie ga ya xiu chao yu ma xie yin na qi ran ge qiu yin ki di bu zang yu wei shi jia xi ba tan tan ni xin yin na chen chen ki ji di ctb ge sheng chuan qin xi ba ju ji le chen na li ya tie ga ya qi zhen guo nan jie xiu chao yu le

ona chu chemili ya yulong ki jmo asti na ba kong ye na gela kiran ge sun ya ji na so ngai tan da pa yu ha chang ki chen bu du si chi na sha kiran ge ine le nga na chu li chen ki ju thung ki ju tan dun ji yin na zu nan ki len jia tu do le ya na ba to chen na shi ma se sham ki li che mo tu je zhe bian ge na xian ge na shu yin

lo chiming la ya yao ge si chi nan ba kong ge yin na ge la kam sa ngian la ya lu xie di ki na nan ba pu che gu le ka su shu gu yin ti ne ge zi ri long xiang ya yue be wo mu zu la tan do ji la kong na ni le ya pu gi yin la kwa du yin na pan bun chi na di di tan dan yong da nin da ri chi zhe bu yong be men jun shu yin si chi na

Chumila ya yung chu si chi na ba kung e yin na ki la kam san siam la ya chu chu shu be lu xie di chu gu yu shu jie nye pe yu la ya shu yu be pam pun chi la ya pu yin ye la ba du yin na nye pe yu xia jie xian yu la ya xio le nang ga ma pi rang pi tu be xion ki leng jie cang ma ya pu jie yin na nga na chu yin na chu su su ki kim chang tang tang ning xin yin na ge jing chi we pam xia jie zhu guo ya ki mi yu di yin na rang ki pu dun zhu bia tang pa men zhu wa zhu bia ki chi du yin be cang me yin na xiu jiu shu ju tang tang ning xin yin na tu tu chu la ma dang ba lu bu zhong ya gu jie bu tang ya men na le ga ya hu zun na ru na si xiu yin si chi na xia lu qi rang ge yin ne le nga na chu le cheng ki chu tuan ki zhu tang dun jie cun nang ki leng jie

lo chemila ya suyu arnstina ba khongai na lu sie ti nge amla la ya yugi ni khongai na thanda nge chili ya mebi ne le nge nyin da si khong chen che de yu amla kiran phe je lo sum sam chin sha ine le nge amla kiran ina nyin tha chen chi kya ma chen ba de nyu mes chin na sha

qi tu. Qi tu ni, chen bei ding rim na, ji di kir nye wei cun do ki mi lam ting yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang wei ni sir chun mu ting yin. Ngan su, nin ji ki ngi tup ta, cha por tu dik di. Keng mi chu si din ding ne, pak pip ngang, sim si ki shok song gyung tu. Qi tu ki chen ba rib ri, qir shu ki jia cun neng xin, zi du ki pup yong wa di. Sato tang dambak ki jikbe zira chung chung tu, makpa suwa tang, pangma suwe nyen dun tang. Jidam tang zidum ki zidung. Tendung parba gyebu damshe tang, mersi gyemu cha she so se langir chi jen ki yue war, char yong ang. Nganzu, mi sun zha xing yin rong, rang rang la nam yang jita mebe chi tui ri yue wan ni, te zun me. La le chi tui ni, nom chun ki rimu dar, cer do dien si la. La le chi tui ni, gun sum ki lak lung dar kato che gyang si. Kandar, chi tu ni ngan zu chirmi ki yun chung su nam yang tak den tu nebe chen xin si yin be. Ga kyu chak tang ki chi chen kang yin yang chi tu ki chen pa ni do gu ki rimu dar se. Ther di, chi tu su chung we tun kin san yin kang yin rong ti mi si ki mi zi shi bur chang cho tang do cho ki shu kin tip si ti. Tang zang ki qi lu la sar ki ki nyu gu xin bu be pak cha tian ni xin du se be. Ngan su reng ni ki qi du su chung we de tun la ling ni ki lang dur che di. Rang cha ki qi bar lam dun le gu xik che gu ni kaya gang xin du che wo.

dalam kirangge gongdun xiexie mananza kongzu li kuiliya sechun sur juje kirang pa losmebji su cadu zamba ridin karzong liya gongzin jiga mabi rangbeji soya risha gigin wu la ta aju li la kinani deya gongsi shuga perona tukide xiexie zamba huyung da li hengge xoani kangbajine xilo dunyongje zhutong liya guzi da zhani aju aju songgumin ganengxin jeje Tuske de chego chung, kirang gongga mebchita, ridin karzong liya, pe ca suna, tundadi, seba kinkiri. Tuske de shebris, zhutung ge, kinang zu bunda di gege, ma zang jena, ngaya zidung sabuchi jangba redele, nandandi, dukzub che la. Tuske de shebris, chai ching ge, kata yangsa jebe shugu de zhutung ge, nga chine jiba dele, lungo nabu koda, tukzi jir juro na. Tuske de shebris, chai ching ge, aju li la. Kirang yukbu de gongse shuga pe da. Tuske de shiye yuwaris. Likui gale shuaga kangbu dine dunyong je ge chenpo gemne gushib ki cikda jayungu yuwaris. Zhutung ge likui tom daga sem nimma duwe kongru menang shin bane. Khopdi ya lan je likui da kyushin nga sungi zingri danga yungu yuwaris. Chai jing da liheng uyung kongzo sumge gandu jidu je je bandum kata jidu zamba zhutung ge ngaya tunda chi yu, di kaya limbi yina, nian jidin kar zong li yong jo. Tuske de xie yu aris, wu yung ge tunda chi ge ma zi, chu zha ka xie yu bi yine, kaya lina da gashi, kirang li tunda kari yu. Tuske de xie du zamba, ani zhu tong ge tunda de xie biris. Tunda de nian a na li kan zis zi yu aris na, liang shen cu ling bao ur kong zhu lang gao tang zhou la sin jia chen bu su. Zin zis zi yu aris, tuk xie ni da zhu tong ge kong zhu sum li kari xie biris na, Gisi nga rili yang zhogu gu yu na, kirang zu nye li ya, lungo nabu li hui di se je, nye kongzhu shibu chi so yu. Tuske de xie yu aris, li hui ge di gobu daga kongzhu shi da san, gyak bu so a, nye tinte che go ya, aju chao la da, sung la ku na ni, gai yin za ma do, nga rang sam ge chen gyo ni me. Tuske de xie yu aris, zhu tong dewe kongzhu sa je, yang gya li hui da, zinga, xio zho chi du zamba, shen da sung bu di ge ge ga ne, kata chi gu yu aris, zhu tong ge, gar xie yu aris na, 龙哥，那我可以约别说过，俺洗过去呢，人家满足他就。

ngamso khongla ngna zo lhenkhe lin na dilek sam si be lu si di sena chu ji dilek sam manje tyu yin bu nan le kiran de bu yin be dilek sam chua tyu yin tem ta jin tan tem si geronans ji sel le

Qibei tujin yinba kengxi le, kirangi pamlingi le ya pu goya deyi na, beji yi na, kotu shenpe chi yugiri, che zayi na na zu. Tujin ki kukab dindri ji yabu shu ji, changra tan, linga da sokba, zomzong le ya, goko nan ji, bugu yugi, shela le ya bu, zhe mutu ya, dindri ki ne zu yi ne mongu chi yorba, pejin kongi tuan da di le ya, jik su se tan, tanin xin gure chu du, hengi le ya, chenggui shu yub zhe le.

ona chu chemili ya yulong ki jmo asti na ba konge ina gela kirang ge sun ya ji na so ngai tan da phyu ha chang ki chembu du sti na sha kirang ge ine le ngana chu le chen ki ju thung ki ju tan dun ji ina chu nan ki len cha tu to la ya na ba to chen na shi ma se sham ki le che mo du je zhe bian ga ne xian ge nan shu yin

lo chiming le ya yao ge si chi nan ba kong ge yin na ge la kam sa ngian le ya lu xie di ki na nan ba pu che gu le ka su xu yin ti ne ge zi ri long xian le ya yue be wo mu zu la ta do ji la kong na ni le ya pu ge yin la kwa du yin na pan bun chi na di di tan dan yong da nin da ri xi zhou bu yong be men jun xu yin si